0: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين.
1: صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نولين نيو في تي راديو سنغال كادو غي دي بايكو في تي مكه المكرمه نان لين في كل عام وانتم بخير دي جاغيل نيو كي مينغو ماشين بي موي شيخ الحاج ابراهيم مار الحاج مار نولي نيو nga seené ni ñu ngi nuyu mbolém kuy kilifa diiné kadalika non lañuy nuyo mbolém kuy kilifa aada a ñu ngi wéy nak ci suñu waxtaan yi ñu won nañu ci yonenti bi bima nekké mino abdullah ibn umar ak kenn ci wa saqi fekk ko fa mu len di waxal maana haj ak ngeriñam ñewon na sax be yalla tabarak wa taala day wacc wacc go xamantene ni ro won dafa nuroowul ak bu doomu adama ne ñi samay jam lañu ñew nañu ñu ngi tak ñu ngi fënd seen bakkar yi bu tollu won ni douce ge jegal na leen seen bakkar yi bu tollu won ni tok ndox yi jegal na len kon yeen sa yeen yi nek arafa ko len ni nako jegal nako kon nun hujaji nek fi ci makkatal mukarrama buñu fatte di ñaanal ñi nga xamanteni ño jitu man de faral na ji ñaan ñaari bayit yo xamantene matal na bayit bu jekk wi moy bu sayyidil haji malik bamuy wax ighfir li ummatihi warham bi ummatihi wasur laha wajburanha rabbi allah lan lay umb def na yo borom bi yo mi nga xamene ya aji mag djegalal xetu muhammad sallallahu alaihi wasallam nga yerem len nga jang sen dam yi nga réparer ko yow yalla yow mi nga xamantene da ya yalla yalla nga def lolou kon ujaaji de len di jang bayit yoyu ndax bayul kenn ci xetu muhammad moy ñepp weyna ak ñi fi nek ak ñi ñew ñep sayyidil haj malik jangal na leen nan lañ ñaané ñaanal na itam ñep kon alhamdullilah rabbil alamin man de dina faral di ñaan bayit bi nga xamantene mom la ahmadul khadim ahmad bamba don ñaanal mbinde fi daana wax ne di ñaanal mbinde fi naan yow yalla yow mi nga xamantene ya mom nguur yallahu ya malikal mulki ya man jalla an qawadin irham jami al wara ya hadi ar rida kon de len di faral lolu ndax yalla ma wax ne ku ngeen djeggulul djegal nako lol la ne law kana junubukum ka'dadi rimali aw ka qatri matari aw ka zabadil bahri la ghafartuha afidu ibadi maghfuran lakum wa liman shafa'tum kon nañ leen ñaanal muy weyo rek ci ibnu umar nan ko sanni jamra yi nak luy maana bi sanni jamra ay waxtaan yu bari mo ci wara am ndaxte xam ngeen li sababam moy ibrahima bamuy def manasikiya yalla ne ko jaamuma demal muna ngir nga rendi fa sa dom xam nga ne iblis def ko gar bare ko fess penkok sowok ndejor ak chamagn monotul jall yagul jibril aksi ne borom bi neena nga dor ko ay xeer mu jël xeer bu jekk bi ne bismillah allahu akbar dor ko mu taxaw doli benen jamra bismillah allahu akbar dorat ko mu taxaw mais ba mu ko doré jurom ñaari xeer la iblis daldi nur ci souf ci nonu lay jomali dom adam dang koy gis mu ne jang ci sa kanam rek nur comme ndox mu daldi daw lolou moy waral betay bisu tabaski bi ben jamra lañuy sanni ndeysan dañ wax ci jamra yi nak bañ nekké ci daara ji ci borom daara ji lolou imam mansour mbay ne lolou mom dañ ko wara jox droit de terre ndax borom daara ji mom moko wax be boone borom daara ji rek lettre bo ci def du dem lu mo ci tiwawon du dem lu mo ci seigne mansour togon nañ di jang jëm bes jëm sa seigne mansour wax ne est ce xam ngeen lutax jamono yi adama betay ñu ngi sanni jamra yi te ken ñemewu ko laal ken ñemewu ko toxal ken ñemewu ko laal waye ben legi mbir mi matul montagne lu tuti rek mo fay nek wax leen mako way ku ko xam ma jox la keur ku ko xam ma jox la auto way gaaw leen way ah xam nga ne si malik jamono yoy masala bobu yo rek ya fa ag mune dem leen wori ko ndeysan man may wër di wër be am téré bu tuddu sunan darami té la gis masala ba ibn abbas ne yo yonent bi ma balu zimalu turma ma balu aljimar turma min ladun adama ila yawmina hadha ad ki dal ibn abbas neena yonent bi man dama jaxle lutax jamono ju yag la be legi ñu ngi sanni jamra yi be legi mënul nek montagne yonent bi wax ma lool yonent bi ne ko ah ibn abbas ma qubilat rufiat jamra yi amna angar waye nak ci aras la ku yalla nangu sa aj so sanne jamra yi ca kaw lañ koy yobbu jamra yi ngay gis moy gi nga xamantene seen alal setut ba ñu ne labbayka ñu ne ko la labbayka ba ñu ne labbayka wa sa'dayka ñu ne ko la sa'dayk kon yalla na yalla def mbollem ku baye ko rewu senegal bo aje say jamra yalla nako yalla yobbu ci aras mu def ko fa angar way nak ibnu umar ne ko waw secret bi nak moy lan mune wa amma ramyuka aljimara ndal sanni sa je jamra ya falaka ñel na le bi kulli hasatin ci bepp je mberay ramaytaha takfiru kabiratin sab al mubiqat bakari al domo adama ci adina ak al akhirah dara munu ko kafara lu moy sanni jamra lolou moy ngeri ñi ci nek su fekente nak mu ne ko amma nahrak amma nahruka famadkhurun lak yow mi nga xamene yaay da ngay def qiran nga xamantene ray gat farata la ci yow munul ñak wala nga wor fukki fan ñet ci bir aj bi jurom ñaar bo ñi bisé lolu gat bobu yalla di xegnal nako ki nga xamantene mo def bobu la jaamu yalla yow mi def tamattu hadyu bi ngay rey muy farata kadalika itam yalla de xegnal nalako mais yow mi def ifrat gatt bobu ngay rey muy sunna ci yow te soko defut dara dula war waye ki def qiran ak ki def tamattu ku ci reyul gatt dang ko woral ndax wajib la munul ñak koku wa amma nahruka muneko fa madkhurun laka inda rabbika ni mu tollu ci yalla be yalla dexeñ ko denk ko yalla rek xamna mu tollu lolou lako wax muneko waw ñun de buñu deme arafa be yendu fa ne ñew ci khutba bi ñewaton nañ ci ñewon nañ ci mais dañ ci deluat nek fa be ngon te arafa dañ fa bolé won tisbar ak takusan ci waxtu tisbar taxaw arafa ñaan be timis daldi fa bu dem muzdalifa dem julli fa li nga xamantene moy timis ak ge te wañi wuñu timis bi ñett lañ ko baye ge bi lañ wañi kon wutena ak nañu defoon ci arafa tisbar dañ ko wañi def ko ñaari rakka takusan dañ ko def ñaari rakka ba ñewé be julli timis ak ge ñu for jamra yi nga xamantene bisu tabaski bi duñu for lu moy duñu sanni lu moy ben jamra muy jurom ñaari xeer mom lañuy sanni bisu tabaski bi ku ko faré fofu ci muzdalifa itam dang nga denc ko yakul dara waye nak so sanni won so foron jamra yu bari itam jurom ñaar rek nga ci sanni soko sanne be pare nga loj da nga wara watu ibnu umar ne ko waw watu bi mom luñ ci jele mune wa amma hilaquka ndal wat sa bop wa amma hilaquka ra'saka ndal wat sa bop falaka ñel na la bi kulli sha'ra ci bepp karaw halaqtaha bo xamantene wat nga ko hasanatun wa yumha anka biha khati'atun lol ngay jele ci wat bi ah mune waw legi nak besu tabaski bom xam nga amna tawaful ifada tawaf bi nga xamantene mom lañu def ci besu tabaski bi nga xam day bobb mbolo mo koy def lan lañ ci jël mune wa amma tawafuka ndal tawaf sa bil bayti ca kaaba ga baada zalika gannaaw ba nga joge arafa falaka ñel na la fa innaka nak yow tatufu de kay da ngay wor kaaba gi wala dan balaka fekk amato ben bakar yaangi melni blir bu ko defee yaati day dik malakun malaka hatta yadaa bamu tek yadayhi ñaari loxom ala katifayka tek ko ci sa ñaari mbag ne ko man de ndawal borom bi la ya haj ya abdallah imal fi ma tastaqbilu qad ghafartu laka ma mada neena yi borom bi neena yow do mo adama mi nga xamantene ya nek ci aj makka demon munan jogi fa dem arafa jogi fa dem muzdalifa jogi fa sanni jamra ñew ci sama neeg bi diko ziyare mu tudde ko tawaful ziyara imal jifal fima ci lo xamni tastaqbilu gor gorul elek way li wey mom djegal na la faqad ghafartu lak ma mada djegal na la mbollem bakkar bo mo sa def li moy len ci falsafa hajj lolou mo waral aj makka yalla wax ci lu reey ni bepp jam bu ko man tok juromi at tej ci wul mbak fek mu ngi wer mu ngi am alal koku de xagn nañ ko yol yu bari na xagn nañ ko ay yol yu bari na borom bi tabaarak wa ta'ala neena ci hadithul qudsi qala allah azza wa jalla fi hadithil qudsi inna 'abdan naka jam sahatu bo xamantene wërel na lahu ñeel ko jismahu yaramam wasatu mayatal alayhi ci mom almaishata dundam watamdi diwey alayhi ci mom khamsatu awamin juromi at te du yeslu ci aj bi diko yesal la yaqdu du ñew alayhi ci man ajal ma juromi at yune ben yon muy sunna koku de la mahrumun yu yu bari fatnako yu yu bari fatnako kon nak ñu fatte buñu fatte ne besu tabaski bo xeye bu lek dara non de la ko yent bi don def besu tabaski de ngeen di teela julli ndax liko waral moy liggey bi dafa bari besu tabaski so amé solal yere yu bes rik nak bu mu xonk yent bi neena ibnu umar wala abdullah ibn amr ibn as dema lak yere yu xonk yi nga jënd day wonane haram na gis ali ibn abi talib mu sol yere yu zone muneko demal jox ko jigen ñi ñoko yello kon bobu dagan na ci jigen ñaari couleur yoyu gor def koy gor def koy wacc su ko defé lat ko lañ bi gëna tay nga sol ko gannaaw ba nga solé yéré yi nga touro ko li dal so topé sa yoon na ngay kabar Allahu akbar kabira walhamdulillahi kaseera wa subhanallahi bukratan wa asila wa la ilaha illallah so ñewé ca fañuy julé rek bul julli qabla bul julli ba'da bul jital nafila bul ko ca tek xana ngeen def ko ci jakka te tamu wuñ ko ndem am ngeen ay téré ak imbed su ko defé imam dana julli ñaari rakka bu jekk bi dana ci kabar jurom ñaari kabar jang fatiha ak sar lu mu doon baxna waye tamu nañ ci qul ya hayyul sabbih bismi rabbikal aala ganna fatiha benen bi mu jange fatiha ak sar tamu nañ ci li nga xamantene moy hadithu hal ataka hadithul ghasiya bu selmale nak nonu lay def kon rakagn bu jekk bi fatiha ak juromi kabar rakka bu jekk bi fatiha ak jurom ñaari kabar la fatiha bi ak jurom ñaar moy am ci rakka bu jekk bi rakka ñaarel bi fatiha ak juromi kabar la waye kabar bi ngay jugale ken duko woñale ni dal kabar yoyu imam malik neena ben sunna buñu feddil la suko imam baye dañ koy sujudal soko fatte te du koko dang koy dabatal jangat fatiha ak sar sujud ba'da salam ni la ñewé ci téré bu tuddu sabilu saadati bu ngeen selmalé nak ngeen xaar imam mu def khutba am ray ku ñeek ray sa imam amo tabaski lolu motax yalla wax ne ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu bayna yaday llahi wa rasuli ca bu jek daganon na waye laye bi moko haramal mansukhal wax yi mu don wax ne ku julli be pare bo reye am nga tabaski mais dafa mujre wala yanharu hatta yanhara nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam nañ xam nasikh ak mansukh bu ko defé suñu diiné dana set mbokk yi ñu ngi leen di

Ousmane Amady Diop ndoké maram sa walio néna radio sénégal man na gan si lé ndjay man na gan wax na deug ndax gis nga ñi ngi len di bégal ku fi ñëwit di nga contane kon radio sénégal mat na gan ñi ngi nuyu dambuna lo ak akf abdou karim fall ma nga kokki ndjaga issay djey ak auditeur ak auditrice yépp jamono bi di déglu rsi jadrnya sama ndandar bi momitam néna ma musique demu dal dafa am lu may fatali mustapha joni mbay néwon rts saint louis joni ñi ngi lay nuyu di la bëggé yow itam yeen ñepp contane nañu seen sa su ne ngeen di andé ñun ñu dem ci star bande ndemba won ben soirée bu mu teggon feulé sa barñé ñu tudde ko xalé barñé ma ci tangal ñu jël ci ben morceau bu tuddu caramelo ci pap sek woyon ko star bande dakar keur ibra kassé waye ko star bande ndemba won ci barñé ci jëlé won ko nak ci joni pacheco mom moko woyon kon ñu déglu star bande ndemba won caramel 1976 ci barñé